mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Today is 26/06/2026. Thank God it's another Friday. 26/06/2026. Enikan le meji le pe ni be ni Pastor Jekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gbagiti tun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun edide nle. Oh bi awada bi ere osu si ndagbere. Oni lojo Friday nibi te ba wa e wa joko nibi pepe e kan joko ni omode o joko agba o joko e mo woyi Olorun be ba add 6 pelu 6 pelu 6 18 ni o fun wa hallelujah ta fe ki mefa ni ogo ta fe ki mefa ni gbogbo gba to ba ri number to je 6 inti number 6 itumo si mi ni tan yen eyan ayan fe eniyan lo tumo si o kin leyan iranlowo kini si ojo kefa bibeli so di mimo fun wa wipe nigba to si pe ojo kefa olorun da eniyan ni aworan ara re eyan ni mo re eniyan lowo ti eyan kan na mo fi de eyan e ti e ja lo se bayi eyan omo olorun so ra anu gba bo se nbo lo ndowo po olorun ki je nigbe e joko nbi pepe mo fe ko joko to ba se ko ni pepe bo ba wa ni pepe iwo na wa bi kan to le mo joko si laaro laaro lati dupe lowo baba agbalagba a fe se n to tun yato laaro yi oh engineer e pe pastor Mrs. Temitayo e pe won wole ki won mo kolala abolondowo po atura anugba

0: Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna to Jesus. Mami, ekbi ese kini, siwaju, kan bi ese yen siwaju. Gbogbo bi to ba de laye, wa bere si fa ire mara in the name of Jesus Christ. Be se duro yen mami, se ni nkan kan te fe bere lowo Olorun. Matthew chapter 7 verse 7. Oni bere, a o si fi fun yin. Oni e wa kiri, eyin o si ri gba. Oni e kan lekun. Olufe, o la o si si le fun yin. So, adua mefa la gba la ro a si kan lekun le meji. Enikan la kan lekun. E dide ke gbowo soke today is 26/06 2026. Be se kigbe yen, kin le fe mami. Aboba se mi ni won ni ma so yan ya. Oluwa ko le fe mi atoko mi. To ba se mi ni won ni ma ni baba. Gege bi oluso agutan. Fun mi ni anointing ati ogbon ti mo gbe ise ranse soke. Iwo lo mo to fe. Ibi to ba wa bere n to fe. 2606 2026 date to ni apere. Ojo to ni apere. Igba to ni apere la wa. Kin to bo sori Facebook e pe oruko Jesu lekan and di pelu awon aje lori Facebook e ba mi wa dingi le miro iba se to fi ma se makeup bo ba wa ni duo legbe glass loni ibe ni o ti gbo program ti ma se ni 6:30 si 7:30 eyin ayan fe o e gbe owo yen soke eke loruko Jesu pe Jesu yen ni igba mefa emi mimo lekan soso se nkan bayi mo bere nkan bayi lowo re the promise and the pattern me gbadua enikan ni kini nje be Jesus give us three fabs oro ise meta lo jabo lenu Jesus three promises ileri meta and each one goes deeper eyo kokan awon ileri yen se nje le si enikan ni nda o lajo ri ninu bibeli bo kin to so nkan kan bi owo soke wa fi gbogbo agbara nu e pe oruko Jesu e pe ni igba mefa wa wa so oluwa se nkan bayi fe mi emi o si fase si nbi igba ta ba bi jade nbi o ti se ka ti gbadua mefefa e pe Jesu le kon ya so daduwa be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko la Jesu Olorun jo ogbon tin fi sise iranse anointing toto lati jajaga ninu aye awon eyan oni mo toro laaro Oluwa fun mi in the name of Jesus Christ. Are you praying? Iwo to ba fi omo bebe fun inti Jesus so niyan enikan ni bi bawo the promise and the pattern he gave us three verb oro ise meta kisi ni won number 1 ask o gbe check fun oni blank check bere o la o si fi fun o that is God's promise it shall be given o se leriti open your mouth lanu re Philippians chapter 4:6 o la o si kun seek wa kiri o lo bi je pe ni jo Sunday am bo fun holy communion service Oluwa ni ka fun gbogbo eyan ni meji ka se nkan kan to tun yato Sunday yi ipade agbara han ni holy communion service o for si and ise kan pere la se ni Sunday gbogbo eyan omo Olorun 13 to 30 ati gbogbo eyan patapata ago meje laaro ngba ti o ba fi di ago bi mokan lati pari gbogbo omo Olorun patapata ni ma fun lara Oluwa e mu eje Jesu e mu wale meji ni aje ara Oluwa agbara to nbe nbe ni je ase sa ti en ba so fun mi pe isin to dabi isin 77 isin eje Jesu ni jo Sunday oh my God only seek e wa kiri that is pursuit enikan ni kini je be kiyin o wa kaaki hard and effort mo joko soju kan ko mo sunkun bibeli ni la la awon asiwere da olukuluku won laamu oni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu Proverbs chapter 8 verse 17 only those that seek me early in the morning early shall find me awon to ba tete wa mi won o ri mi iwe owe 8:17 so elekeji niyan knock ara oro ise ni e kan lekun alakoko bere oro ise ni awon ti an ba se yoruba elekeji sik e wa kiri oro ise ni eleketa e kankun that is persistence oni bibeli bi ni o rere oni fa seyin lodu awon eni to rin dede that is because of our importunity prayer nitori awi iyanu re ninu we Luke chapter 11 verse 8 bibeli ni oluwa gbesan lara otare afẹ bere adua keji mami e dide egbe ese kan si waju in to bere to ba se pe nkan mi tun wa to fe bere wa tun pin uruko jesu ni igba mefa today is 26/06 2026 wa fi gbogbo ara ke uruko jesu wa pe ti o pe mefa gbako leyin igba na wa bere emi in fe nkan meji sa ju ogbon ati anointing to to sise ranse agbara mi ko ito o baba gbagbara wo mi eyi to to koju ija sesu baba gbe mi wo mo toro fun anointing ni anointing makes a difference to ba ri ti ya to nbe ninu aye iranse olohun kan anointing kan ni sise to ba notice wi pe iranse olohun kan se nto yato olohun da anointing o da lu ni only how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and power who went about tin serere ejo sa inti won na ba fe ni otoro to ba se pe ka lo kan nu le yin ko si loni 2606 ojo to ni apere adua mefa loni agba e ki gbe nibi te ba wa ni igba mefa ni ko pe inti mo fe re olohun o ni e bere oya e so da adua be oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko ti jesu baba inti mo fe anointing ati ogbon ni I am seeking for the anointing and wisdom mi kaparu bedu shentopaya mi o mo nti baba ati mama ife oni ka bere won bere bayi o olorun jule fun won loni ojo kerin o din ni ogbon osu eleke for do 2026 se ninu aye wa in Jesus name Jesu oluwa wa era to ku nbe egbe ese keta siwaju enikan ni woli se fe ki njoko ni to ba le nibi ese keta yen to ba le joko o le joko tori to ni odide e le joko nbe o le bere nbe o le kunle nbe e gbo nti mo fe so yi bawo le yan se mo be enikan ni iyan le mu lana bawo le yan se mo be let me say this how to ask how to seek and how to knock bawo la se mo be bawo leyan se mo wa kiri bawo leyan se mo kanlekun ona bi marun si mefa number 1 ask in the name of Jesus Christ bere pelu oruko Jesu enikan ni kilo fun yin gboya be on ti bibeli so ninu we John chapter 16 verse 23 and 24 John chapter 16 verse 23 and 24 also direct oni ati ni ijo na ki eyin ki o bi mi lere ohun ko oni ilojo tan so 2606 2026 e bi mi lere ohun ko o wa fi nkan kun Jesu repeat oni looto looto repetition yen for double emphasis gbogbo igba ti Jesu ba ti repeat oro o fe mu nkan kan jade ni looto looto ni mo wi fun yin ohun ko ti eyin ba bere lowo baba mi li oruko mi owo fi fun yin e bere verse 23 niye ki lo fe bere a tun dide ni se ta tun bere ni igba keta e wa wo n to so ni verse 24 oni ah titi di isinsin yi titi di time te n gbadua yi e ko ti bere ohun ko li oruko mi o wa ki pe e bere ede pupa won eko o bayo pupa won eko o e o si ri gba ki ayo yin ki o le ku ase nu olodun dun aso fe gbo bere daddy mi omo yeji e bere omo sister mi omo yi omo odun to ti lo nle oko bere fun ibeji bere ise bere si o ese eyin te ngbo mi ninu eyinbo bere abe se ngbo mi yen si are ni igba mefa mefa today is 2606 2026 gbogbo eyan o ye dide o Jesu lo so ba yen mo yewo ede pupa won eko bairo pupa won fi ko amu si so nkan gbogbo bairo pupa oro to jabo lenu jesu ni bo ba gbagbo awon kan be laye won igba nkankan gbo emi o beyin soro eyin te ba gbagbo tun le bere pe ki olohun ko jo ko fun oni agbara tun le bere igbala tun le bere owo tun le bere ise in to ba bere loni oni ni apere na owe eyin te ti duo wa ki gbe baba mi o o wa pe oruko jesu ni igba mefa ti leyin igba to ba ki gbe baba mi o oruko jesu ni igba mefa wa wa tun bere emi o ni nti mo fe bere ju nti mo nda ko ilo ogbon olorun ati anointing to to lati sise iranse oya gbe body e gbera gbera nle nibi to ba duo si tin ba ti ni e gbadua wa ni baba mi o wa foruko jesu mefa ti leyin wa wa bere nto ba fe oye didi e so daduwa be baba mi o oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun mo toro ogbon ati anointing lati sise re lati da yato ninu ise re I receive it in the name of Jesus. Nti mo bere niyan laaro yi. Ma labadu wa bi tashaha. Olorun mi omo ntawo eyan ibere, o da mo bere fun won. Ebe ti mo bi o ni pe gbogbo nti won bere. Olorun emi awon woli ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo ba nse fun won in the name of Jesus. Olufe bere pe ko ta. E ja bi ese number 4 si waju. Gbogbo eyin omo Olorun so wa dide duo eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle e pafras lalejo ni ola o Abesan stadium ibe ni ma wa ni ago mejo abo o lati pe samu siba siba ngba jo ba bi di ago mewa abo si ago mokanla ku nbe mo so n toluwa ni wa fun yin to ni fi gbadua fun yin gege bi ohun Olorun gbogbo tori awon ti o lo bi ise o ni pade won ni ojo Saturday o lo ja council isoru lale ko ni sivigi lale ni church o gbogbo eyan omo Olorun ko si isoru lale ko ni si isoru lale tori ise to ran mi lo se abesan ni ola ibe ni osumare wa to ba wa di ojo Sunday gbogbo wa lajo pe siba wa mu siba siba si wema ti ni gbogbo awon sona church enikan ni fun isin only communion a fe gbara oluwa osu na tin dagbere e to kan ninu osu kefa niye and mo gba olohun gbo pe mi to n se ko gbodo mo mu eri wa eni kan ni kini dani loju te eri egbe body John chapter 14 e won ti 13 and 14 so oni ohun kon ti eyin ba bere ohun kon ti eyin ba si bere li oruko mi o ki so ko pastor bayi ki so ko woli gbogbo eyin woli ye fanu mo ko si n to le da se oruko jesu nikan ni bibeli fi so pa le ri yanu gba gbogbo iran to ba mo ri to ba ti ku labi oruko jesu ofoni egbon to so ohun kon ti eyin ba si bere li oruko mi ohun na le emi o se ki a le eyin baba logo ka le ba so testimony ninu omo omo yen oni jesu e wa wo verse 14 oni bi eyin ba bere ohun li oruko mi emi o se o ye gbe number 4 ese e gbe owo soke wa ki gbe jesu bo se wi na niyan o wa pe oruko jesu ni igba mefa wa wa tun so nto fe ko se fu se re le ito ba ti wa so tan wa do akun dele e wa dide pada ayabo de asha mo lori Facebook e ba mi mu dingi enikan ni kini je be mirror glass e ba mi mu pade mi an sise kan lowo ta n gbogun ti gbogbo awon agbara okunkun an gbadua kan lowo ta n gbogun ti agbara aje enowo wa ke oruko okan ki gbe jesu o wa pe oruko jesu ni igba mefa se nkan bayi wa wa do bale ma ni edide pada oya jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu baba ohun ti woli odekunle n bere lowo re na ni pe e kan fun mi ni anointing ati ogbon ti ma fi sise re ni aseyi ti n fi sede jobo ohun mi omo ti won so make sure po so ti na oye edo bale e da ikun yin dele mo mi e da ikun yin dele dadi afi en ti ba n wako ati driver mo dakun dele o maya ali abadu se to bahalash bi oluwa se nbe ti emi nbe laye in to bere ni oni ojo jima 2606 2026 ki olohun ko yonde fun wa pada di landlord wa pada di ya beji oku aduwa meji in Jesus name edide oku meji ta fe gba e joku engineer e pe mama iwa eyin ara abesan e ma ja iro on ti mo so inisin e ja gbo on ti mama iso
1: oruko mi la bo sede emi ni omo ojo yi lori afefe ore t'olohun se fun mi mo ti ni idaduro nipa ti mo ti bi omo mi akobi mi ni 12 years
0: 12 lo mo yen ti pe
1: so nipa to the last year arugo ojo february so mommy mi lo introduce the program
0: sey ni mommy won e se rere
1: so mo sha so fun won mo ni mommy o wa ni pe mo fe lo si arugo ojo nipa oro to nsele yi so mo sha gbo program kan na teniyan kan na ti se testimony nkan ti mo pass through ni joye so wa to di arugo ojo gangan bi mi ati won se wa si
0: eyin na wa be so be nikan iwo na wa be
1: mo se wa si Jesus City niyan ngba ti mo sa de be mo sa mo duro gbogbo adura ta nse mo se ngba teni ka jade pe ka ka fi ore sile lori bi ton se lowo so mo jade mo donate mo sa jade mo gbadura e ni ka lie down ka se gbogbo everything ni mo se ojo yen go ari moto to ye pe ape ka to di mo sa so fọlọrun pe first time ti mo wa bai mo fe jerry mi o fe mu odun yi je olorun se fun mi so kokọ osu yen igba to ma di march ni mo lo se test mo ri pe olorun ti gbo adura mi
0: leyin odun mejila
2: on
0: tun da ki lo ko mo yin
1: oluwa si ndara
0: ah lo ko mo mi on tun le o en tin je apepiti mu ni o
2: that is why we gather together
0: eje wa bi mama yi e mi lo mo wa gbo wole yin
1: a e gbo wole mi o e gbo wole mi gbogbo bi mo se ma gbo lori program lori
0: se mo ti e ri yin ri gan
1: e ri mi
0: e duwo mwaju mi bayi
1: ara sa
0: o nilo ko duro se gbogbo awon tin gbe ma ba waju woli o nilo yen olohun o ni omo omo omo olohun ni o da jesu mo nikan ni mo fun yan ni yanu awon odu on waju mi fun ojo kan ri on re o leyin 12 years oluwa sin dara right ni agbara olohun ni ojo sunday ninu isi holy communion emi oluwa ni ko se nto gbodo mi se gbogbo eyin te wa ni ijebu eyin no se service atun ti service o tun waye yo tun bere ni awon agbegbe meji eyin ijebu ode ati ni agbara e wo bi ta ti se ni ijebu ode ni ojo sunday fun holy communion service ibe ni service yin no ti mo waye lagbara olo emi na le mo wo ojo sunday e ba n pe baba yen ko ba n juwe bi ti church wa mi to ti bere ni ijebu
3: ewe so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijo comfort life mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo bi kibi ti e ba ti nbo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si alpha line nursery and primary school Alpha Line Nursery and Primary School ni egbe be ni ijo Olorun jiji kale si after ile pofowo bi along Itele Road adara fun wa o ami o
0: ago meje ni sin ti won na waye be ni o se sele ni agbara na 7 ni o sele ni Wema e wo moto lati iworo to nlo si gbagi titun ele be so kale ni Wema e so kale ni Wema ibere church Olorun ojiji ni gbogbo Sona church eyin ara agbara na mo ba yin yo Eh, baba yin na so bi ta gbara o ti se service won ni 7 laaro sunday
4: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbon e wo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun won pe e fe bole ni olorun leke bus stop after magbon bus stop e wa soda si other side e mari comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afọ Jam Michael ati agbegbe re e wo moto to nlo si magbon e ni de magbon bus stop e so fun oni moto pe fe bole ni olorun leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa ẹgbẹ titi gogo lo wa e ni lati yarara ẹgbẹ titi le ma ti ri. God bless you.
0: Nice. Afẹ gbara oluwa afẹ mu eje Jesu kinidi bibeli ni dide je nitori ti ona na je fun o enikan ni kinidi idi ti mo fi so be ni pe osu mefa lo tun ku o onilu agbara gbogbo eye dide nle eje agba number 5 e lo duro ni bi ilekun eni ilekun te ba available ilekun available ilekun bo ti wule ki lekun yin ori e pe oruko Jesu ni igba mefa wa wa mo miri bayi in to ba mo fe o mo fowo kan lekun yen o mo se bi igba to n gbadua to mo fi ori gidi gan o ye so gbadua be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu baba o ti mo fe na ni anointing ati agbara anointing ati ogbon ti n fi sise iranse in the name of Jesus don bi lekun yen o kadu e yo kan pere leyin eleyi
5: abara won tin woju oluwa fun omo nbi aba won kan fe owo
2: e
5: gbo be se ma wi onilu an